0: Sporting Karianum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestyles. Ore easa nikibaikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Ege mtabaiki yetu njire nilino.
2: Ore leba nibana na mashuru kajabe matoburu kalawa resi.
0: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
3: Kata neji Samson olege wang.
4: Kaji nono Steven wale saringe.
3: Kaji timo di torikene.
0: Amweke langiri kejege nikipurburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyormasani.
5: Asiragi na bombo ingina apsha na maye NFM tiadu wode gilgori sendro lolo mlushina transmara.
6: Asiragi na bombo intile maye NFM taka undurige juado.
7: Asiragi na bombo intina apsha na maye NFM taka undia naro.
0: Lasirak lang lolo mon ode nkariyanu na dede.
7: Kajian karna dayana seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kaji angkarna Elias Kitiapi.
0: Ningama Tempolos Ultinen Minu Etia Wangana. O gede shata tenabaikiasa.
8: Mayan FM.
9: AK24 tenebo kameme na itu mtepang TV. Uradara K24 tenebo kameme. Uraga pepek on. Decoder ino. Ashu digital TV. Nitumoki yoltonga ni ashomo menu. Ashu settings. Nijo installation. Ashu channel search. Nipika ndo na ji auto scan. Ashu auto tuning. Nia nyota na meska. Rapid by complete. Bas ni save channel spoken. Automatically. Na keludu K24 tenebo o kameme meta. Ayata K24 TV. Ni ata kameme TV. Na ishima kino poken. Emi mkwitu na ju Enepang TV.
8: Maya Yen FM.
9: Mbani kigira ya makita nkake nyeno long edu tata na shita gara kitegelu kitechene maa YNFM ni jomidi ya makita nkake nyeno long edu tata ndiba ishwe mpesa hipe yeke jingi kigwana
10: no ndugangu ore ni nyato nitu ishwe robiani kegira ndunga naka ishinda robiani sidan uling ini nilo ndunga nyoji Nicodemus
9: Otuma
10: ishinda kalifu nyungwan omiatano
9: nice
10: ini
9: Nicodemus Otuma
10: yes kalifu nyungwan omiatano tena karara ikiro deta
9: yes
10: ni akure siyo lunga niyo kire nining nkakenya maagia na FM tena kenya ronya *577# neleleksi inchi nda rubiani ena Nicodemus Otuma tenebake si ugulio lunga nako mwole nga ita rubiani tena kenya enike dolsi ya jinyo kita niki wote niki njo ye nkitijek na aka ushiro lunga nak injek lunga na tofauti tena kenya kiro deta saai aitiluisho ya rubiani kore Nicodemus Otuma nishindanga lifunungwan omiatano
9: tayari ashe teta masiene le zumbro bia nisine nukigire shuwa tanka kenya na olonge duo tata mbani kigire ya mage na iyo la jure nkolonge Jumatano nkolonge Alhamisi oduo tata nito kala manasi na jene maandamano tenkara kina nabana hapo ito duga ya tiatu elu shule kenya
10: kabisa
9: edupu tungo lel tunga naku mokunde po maandamano akethiri maritalo ala paparo nito rejen kishu yenye te protesta ya kita maandamano agency ze 2024 tenkara kina pasi ye 2024-2025 finance bill nito ralo naku mokuleng nkishu yenye erejo kulo marita wore duo ho ne rejo serikali ki compensate a bua la gona na kono zitor ba gona na kodara ki metuata gona ko mini biashara nenye olo eta nyamala kiten kuna baraka tan kai kebo yala ka kere jo kulo marita meitosha esiai o mpesai eton na ke yuni ne su je sepata e mukotini pe isi tare pilisi bo ken ni asenjuru ni sitare mpaka netumia wangan wasepata yu mkwete na ji ene kotini. Idejo kolo marita, meitosha isi ya yoro biyani. Uredua makala kata kolo marita, sawa, kakirijo keyu na akiri ya mari, we wangan esepata yandelea kolo kesini, mpaka netumia sepata aju, engay na thara kolo barnot, nebo ya isita ya na, nebo ya en, nita enina aju na sabu wa muzi kotini, tenko itunati ya wangan wasepata. Idejo mwole kolo marita, meitosha ina, kiyina kala laki kolo marita kake negra ente lear kesin ajuna sabre tirongo lempaka netumi ewangan wesepata peyo luna jungenda hara kolo barnot mbana limuni aju wali zewar kesin apapo keno wake kotini tankara kerebi lisi nere jokri kesin haro kuni ya kita nakata active oti kotini wale kwa kai eto na paka kejito yenjurore esta lari nari wana peri jana gazette nejo justice out of reach for families of June 25th victims 2 years on ora lari naro idepa ipita na niere kwa lotunga nakapate mkwito ya maandamano eto na kitu tumia wangan wesepata mkwito ya kutinda ngara ya kwa lomarita uimi ni lotunga na lenye na inapere juu ninche mitosha mpesa yake keji nipu zaidi ni peyuluni ukweli ajo kainyaba natase nisitare lobisani uolo tumerake pira nche nasi merane nche otara kulobarnutu idipe ngule maandamano kakari yukulo marita metoshi siya yombisa yake ki yunese zaidi
10: amujita niki nchore na mpisai ne mero lungani bungaki ajale lungani wapata rao lungalinu
9: yes
10: ne wa yigi anoru yore shiria ne jiriwia na yiki nchoke mpisai pigira kake ituyasi ne tutabari nduki na ji haki ashu justice tebo shole kenya
9: kaseba
10: idipe maandamano
9: yes
10: kule ngule isiligi kia ajoke ishorero biyani
9: yes
10: ining idusiligi ajoke ishorero biyani kake jiri nchoto
9: yes
10: yato na kitu baya esipatoba
9: mpaka nita
10: baya esipatoba mpaka nita baya esipatoba mpaka nita baya otengara kilu ngana kututiti mkosa tofauti tofauti orguliri nyele meyulu nirilu ngana lenye nituligi nineti
9: ashana kata yes ilijo mitosha mpesa itene mpesa yake
10: yes
9: nejo should go hand in hand
10: yes
9: peiri ya mari
10: yes
9: wesepato umenuti
10: ite jitu kitu me esepata
9: yes wesepato umekaja umenuti kien duwa taino tankara kiena tosho kuyoke na simu safari kumu Airtel lelo kilekule SMS ndiru nye enkara na jomayen nira wake are nabu are are are 21222 ure Facebook fanpage na Mayen FM 100.7 safari kumu Airtel urmosuri na abishena urmosuri yere uni naudo nabu na abishena rake Airtel
10: ure nampangi Airtel na 0732992321
9: mkweto na juu ene WhatsApp
10: na 0785929283 nikisumulo kilekwe iti atu nka Kenya Mayen FM.
9: Kesepa katokul. Njo yo ken duwarino tenkara kiena tosho kiyoke na simu safari kumo Airtel. Lelo kile kule SMS ndiru nye enkara na jomayen. Nira wake are na bo are are are 21222 ure Facebook fanpage Mayen FM 100.7.
10: Enka Kenya Mayen FM.
11: Saida Gwen.
10: Wey.
11: Sugo ni.
10: Ipo olenga nyakusi.
11: Arumu halolo gwaru.
9: Wey utiaki.
11: Subo
9: ni. Olo ekite ngisi ya wanga tu subo ni.
11: Ne gizampo ko.
9: Ne gizampo. Toti ko lo mosani.
10: Age gwerango le.
11: Agwe ki ayi.
10: Rodoro pa gole barra.
9: Isho aldo ka nele na kampang.
10: Rodoro pa ngana maandamano.
9: Nele da gine mpiki piki.
11: Ito ade ngadamu onare ni olumani no olumani na rade
10: na. Ah ya. Ndago shi ke ike yempe jan. Ndago shi ke ike yempe jan na mu.
9: Nega seba.
11: Ejeje
10: laba mimi ndo ngara. Ah, itwa kata yoga ngasapia leisha jo ekipi.
11: Ni nade bana ndo matelo ndo bai ya funda ya ngere.
10: Ah, are yo ngale ngor na gwara.
9: Are je kitu re lato ngani nayo.
10: Ayo nyol ngani gwere lebi ngai ke le mi arlo lo gwaru.
11: Ni nade ba na nade ba mi ya gwala nya ngai ya gibe ndu ngwange ndumuma.
9: Ya mu kese ke la ke le ore lo dikson gashu.
10: Me ke le yo ga kisi yo.
11: Kidoro
9: ai
10: kwa rara ke ngana ro ya yo
11: yaga
10: de ruga imu
11: piga
10: chaga a imu
11: chaga la jaga la
10: ka
11: Neme hizo jolgo manyo olimia sifara ajona nwa rasa jemia kwa solari.
10: Ehe.
11: Iso binyuru bijenya mga la japa kwa nga jemia hali kage meji wage.
10: Ndiyo.
11: Kage wenare na roba la pana didingana kwa puna karo fomu.
10: Ehe.
11: Nia kutu njimu nalaga sifara muni chana rujia kwa wakita.
10: Ndiyo.
9: Pa mena na yoro marita mitosha yu mpesa mpaka nito vina suja sifara te kwa tini kee nduwa tenu.
11: Na atasha jina anda sujina alagi.
10: Ehe.
11: Jadi lepas dah lagi kan dengan suji nara musir kali na.
10: Ache.
11: Surga jiran tu nak sebab lokasi ni mesti nara sini jadi cukup ni.
10: Jio.
11: Ni aku na, kalau tu pun jadi aku ada nak nara biar ni jadi dia mungkin moga ada tu mula mula orang anak ni mesti mungkin nak sebab lah.
10: Sholing.
11: Ni aku negara sebab tu ni ni pun nara biar ni cera amu oh nara suji ni nara apa ni anda boleh na nyabi cera ni.
10: Jio.
11: Oh kan aje orang nak jual luar ni dia positif. Kaji kan taman-taman. Oh ya dia ada yang tuh ini bapa. Ini dah ujian nak serka juga nolung.
10: Yes.
11: Amun minyak nara lagi ni jatuh baca dia yang tuh ini bapa.
10: Asyolin.
11: Nah taman-taman orang bol dah ujian ibu bori nara lagi nara lagi nara yang tuh ini juga tuh nak pura.
10: Asyik.
11: Nara bayi main nama yang nara yang kai cara ini.
10: Asyolin.
9: Enyang kusine melebel asyik. Nejo kaya da separate nejo kulotu wana mitoshe siya yorobiye ni kake oi kiura jo penyo neta baya kotini enana jito kulo marita ke yu nepo yatum ken duwaten
10: enka kenya maia ne fem
12: hello maia
9: nyenyena
12: tolawa
9: bo
12: good morning
10: good morning to you
12: yes angaputi ai seta kwen
10: yes angaputi ai
12: emo le kukana abailo
10: ai kaido bima
12: long time bwana kage ore dua mo ajo naasi nano ajiare humuhumu kage kaputi ai ore nana angaputi nika mafam kajo ninyo seu
10: aha
9: niki ari edi kesho kaje ngejaka nolo kuma
12: sama lagi iye bae nilele elamana lagi ajo ajo masani ki baya bae ro baya lo
10: ai ningresi amor morhan
12: ai ningresi iye ro baya lo morhan
10: ordo gandu araba ramanyara
12: bora bora morhan ne ni ko kaji enda wando mari jenga mujadala
10: ordo gandu araba musuri ramanyare nya
12: ha gwele gura sama lagu be ni ki dingali yok nasia yamrana bae kira kira kira
9: ho eyolo na da
10: kaga ngolong isala sini taasi
9: eyolo ya kalona ko shamar morhan
12: eyolo ya golonyara amalo ngane jila siku sala sini no sar murran
9: koreta
12: nanya ala golonyara kai
9: koreta
12: meri rogi ni wi
10: karibu
12: yanda mala do mari tenga na mujada la golonyara kai
10: ehe
12: anga sina jo gore gwa go ni jolo ngana na yo gra ya so ana
10: yes
12: golonyara kai ya mo gore ra da na ro na ya se ba ro lo ngani nem ro lo ngani na ra ha
10: ehe
12: ala jo ye wendo gina ji engo wari sa so corruption da so mara go gulo
10: dio
12: amalo ne ranga yara ara ara ni dol ngani la ngur ya se bala na wara na go se bala ni ne de gidi abu yolo riga
10: dio
12: ore na ngala ere jo ngole sirkali ajo na se na no ga ba manda mano ni mi ge mir bare bara ni ke ba ya ge do manda mano so do ka ge mi nyale ndo gidi no al ngana ye gwa gal ngana gi sirka se ta ma ko waida kage nyagra na sirgali ore jagenyu e joltungana wana inji mabe ai ngoro ya siku aso ngora gengara mo de nyado na asina no aso nguruma ore na sirgali ni jera bare barani a gwado na asina no ai bo joltungana be meguo ya iri
10: ehe
12: na ngai la mudana no wedi nari kana ne la mele sabo gado na asina no ji ke jugwa jana ke jina
10: hello
12: kana nanga la mulamo ninyara do yi ko ra una seria bo kin ajo na asina no lo di morgo men ni to ra una na seria ni bo ke na jo na asina no di ro ga bo ni tele ga nyana go seria
9: mhm
12: ya go ga jero na no ji
9: mhm
12: kana ke ni mai na ya na ro na ima nda mano na ra me ra mo pre na do si be bo ima nda mano na di ti de o ta ora na do ro na yeu ni na si ajo na asina no o asuna yune ne da to 90 o de boy manda mano so kwa na de ne ga ga rai de de ge nya won ga ba nya jo na se na no na bi la i dire won ga ya wa tefa na na ro ri ba o kin de ru mo gini na a ti age sir ga ni wora na ne gi yu wora na ne ne ni mi gi yu
9: pa ma na jido ko lo mari tan chere mi to sha mbe sai ke yu na ga su je se bara te kotini ke en du ata ni ke de mayu ne ne de mayu
12: wore da na rai na ni mi ma ya mu ama do ya mere de sirkali ka la gilla lo mare da milioni ma u nya do na se na no ra le ra lo nyo ri le nye ka ra lo nyo ra da ka la do lu ngani
10: me lai
12: ke ru mo yo la na ne ne ra na mo gre di
10: ehe
12: ka jo na nu me ya se baba ni wi di ka gra ga le ka le do lu ngana ka jo na se na no na go en da ba no na ga nya go ka mu e ga ga se ndo
10: a sho le mo le go ga
9: ule kugata nduwa tenye
10: yes
9: ili jokulo marita mitosha ke yu na akiri ya mari isi ya iye compensation no mpesa hii wese pate ji maru shite mkutu ye kutini ya isida ya lunga na kwa wata sakuna e juritwe nesebo ni petu miya sepata nchere ure atala kulo marita aje kita landa ingali milioni mao ni ya mdure ite lunga na linye kita landa ya nisi na jangare bali noto ne grasi ni ya jona sabla ite lunga ulita ata aendelea separate kuti ni grengo risitare lukwa nani juri na juru ni ajukulo tukona kwa sasena amirijo nakata kitu
13: Spectrum understands that sending our kids off to college is exciting and a bit overwhelming, but their independence relies on strong connections like Spectrum fiber powered internet for just $40 a month, the speed and reliability they need for hard work and hanging out. Spectrum Fiber Powered Internet for $40 a month. Go to spectrum.com/backtoschool to learn more. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.

0: nikwambie kitu.
1: Acha tukwambie ndio kanapia.
2: Nikiwa yeni pemu.
0: Ili bwana na selenge toka nyoba kata. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya kefoni nami.
0: Kaya bagi noreldia.
6: Nende bagi ma.
4: Nena serikali ellelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Say sit endama. Umeza show sato monari intivam. Ellelero.
7: Mayan FM.
8: Mayan FM, ekenyor pokingai, erumito yok enaibora jijik,
4: eiti,
8: oloroito,
4: oloropila,
8: olenkomei,
4: olderkesi,
8: olopito,
7: Mayan FM,
8: erumito yok ololojikoshi,
4: ekibore olokirikiraya,
8: wafo,
4: wamba,
8: tenebo otale, Mayan FM,
7: ewalwan olosho.
9: Esipa katoko linya wangana oloshone sula kiti yatu yon kake nyama yen pokyo longe Jumatatu merabeke Jumasara monare metosho sungwane enter de kenya ibuidhara niti ya masi yotiru mbrale nkabali ya mekuti Emmanuel Oleki Semi
10: tenebola nupike ile liona shusa itakweni
9: yes ni granga mane na duwati njita nkake nyano longe duu tata nchere itejo kuloma lita metoshe siya European yake keyuna keendelea enjururi keyuna keendelea kuloke simpaka netumia sepata muna kata kenyasi yukirithika kira kumarita oyito rachel tungana lenye ken duwata ino tankara kena amedebe na wale maandamano nite jore nkata shota nena encha ake elaki la domari zwa laki kaki nendelea kwa kisi kama kawaida nendelea njurore kama kawaida amona kata kenyaki njusi yuko tini kiuloga jongena rasena nishu ikia nkata miuto na sujiria unko ito yopo wakene katibolo show le kenya ken duwata ino pole sana tukana kwa taniki radio
10: Enka Kenya ma Mayan FM.
11: Mayan FM.
10: Ninyana.
11: Yamasi.
9: Wey.
11: Morning.
9: Morning to you le mashadi.
11: Eda gani?
10: Wey.
11: Morning.
10: Morning to you.
11: Yanga gani?
10: Asida yo le mikia re nyamali pi.
11: Ye.
10: No lo yo ko serian kabisa gen grai maintain.
11: Eso ba bi.
10: Ye.
11: Le da ni ni da sigra ni seria na sabu ni ro braga rende.
10: Ehe.
11: Ya ya ti ga ni de na ro le le su bola na ru mungulu go.
10: Ehe. Yi ga ji na ru munyo.
11: Na ru mungulu go.
10: Na ru mungulu go.
11: Yes.
10: Ni kro ro go duo su bu yo le ngolo igiri le mafuta Yohana.
11: Ai, ani ro ga ni ga ni ro ga ge, ai, ro ga ze ga ngan ni ja yona. Ai. Ehe. Agora lá na dingue dingue aqui cá que cada mar na na do ano que se dá na casa por mora não agora não pode balizar nem na gente nem na rua
10: oh é que gira foi lá carne o batizo
11: yes
10: ninguém já não ganhou marran
11: não mora não aqui marro baixo não lhe ganhou marran não lhe
10: e que lhe baixo
11: é que marro baixo lá na rua aí gira marro lá na rua o ano lá
10: ano é he
11: levo Sudah lagi nato kalau tu ni jalan ini jadal. Nampak orang sedih muda lah orang orang orang kali.
10: Orang kat itu mai.
11: Orang kat itu mai. Pelajar dia lagi rada agen muda.
10: Kebala roy.
11: Ini rada rada.
10: Eh.
11: Orang. Eja agen itu ni rumah agen itu. Hey, ni kita dah bersama selama orang kecil.
9: Kalau kita dengan orang argosu.
10: Karibu yang kita.
11: Aiyah, yo le mana lagu mana umpama kamu. Mirunya nanti kita orang ada kat.
10: Saya ibu ayah saya kurang sebab itu dia
11: Aini tu ni naja mukwek naja nama mereka tu naja mana mereka tu kaya nama orang lain ni cendera gelas ni tu kini dah lah ker mereka lagi lagi nata nampu mana apa nama orang tu mana je?
10: Ya siapa?
11: Aku ni orang naja mana orang ni apa? Bukan tu dia mukwek ni naja mukwek ni naja ni mana jaga ni mana orang apa ni tu ni kaje orang biasa parla kira lah orang mana ini separuh ni ngasam.
10: Jo.
11: Aku ni jaga mana tu naja mana orang tu mana maya mus.
10: Asyik lingkau le masjid.
9: Wale mashati iti enda segra kain duwa tenu iti joko lomarita ure ndo kile ridhisha yu Kenya na ati ndilotu metaka keji etalaki kulo marita kake netumi esipata eimu kotini ele osho le Kenya etaasaki enjurore nisitare iltung'anak ootaasa kuna etejo ina toki nairidhisha yiok anaa peidip ng'ole maandamano kenduata ino
10: enkakenya Mayian FM
11: wei
10: ipo oleng
11: ore kendi alas
9: atanga mwa
11: usiambole ele jimbali
10: fuchi karibu ole musiambole yen
11: karo nilele ndi jala
10: ehe
11: asigali ele
10: yes
11: nindi lele lenda rano lakini ngare na jeli homo wakule wabayoni awla mat
10: ashe
11: ah jile rewe lakini wapari jana wenda kalo nindi lele la jila alo
10: ee
11: majira le lele majibu jala atumdage ele ama yala yale lale mare lele ndi jala
10: ehe
11: Eji injera la na kijana.
10: Ehe.
11: Eji mila la serikali ya jeshi kwa njia la shambulio kwa njia la njia la njia la serikali.
10: Ehe.
11: Leo kwa njia la njia la mo.
10: Ehe.
11: Eba la na raba kwa la. Ya njia la njia la raba na kan.
10: Ehe.
11: Na liliya na kwa la mo.
10: Ehe.
11: Kwenye marin jambo la ili.
10: Yes. Ashole musiambulia
9: Nduwa toro maasai Erejo kulo marita meitosha Isia yu ambisa yaki Kake ke yuna kitu mesepata We wangan Eumu yankuito yokotini Pendele siya injuro re Pisi daruana kota asako na peyo lunia jolonga Nebo ya itami Tenkuito ye sheria Nejo na inakata kirithika yuok Kera na marito yutu raliruana lenye Ke nduwa tainu Tenkara kena
10: Enka kenyama ya NFM
11: Nine. Beda lalai najang sama jam.
10: Aiy.
11: Ho, rumah di dengan tiga anak.
10: Karibu.
11: Orang ini jemuan kasar, orang lor orang tu bingung kau bina lala.
10: Hehe.
11: Kalau lanuan na, anak tang mulai orang lor lor lor tu mana kau lakat tay.
10: Hmm.
11: Jaga ibu guru begini amu.
10: Eh.
11: Orang dah nak ada encemasi.
10: Yes.
11: Jika di sana kita di mata anda.
10: Entio.
11: Jadi tu nak mulai jumpa kan ibu guru lor sekarang. Mikal kangai oitau.
10: Hehe.
11: Nembe kele muni aja la pota aro dungan.
10: Yes.
11: Ana da ki bunga teni kele lo lewa.
10: Mhm.
11: Ya nan mi te.
10: Mhm.
11: Ki bunga to na shoki.
10: Yes.
11: Ya gira kai or to kai joji go ti mpaka ne de tu mi de sepata.
10: Ehe.
11: E min de bogi e min de robi ya ni min ya amun me tu na ko lo.
10: Ehe.
11: Ya go ka sha ke ni bunga to na shoki.
10: Yes.
11: Ya gira gi ata mu wala basi kele lo lewa na na yo ko ba na go na manda mon a te da ba sama ngora gi. Nolta minyo ngole ngole ata nangole nangole de nangole nangasaka nyaji no sotu kakate de jing sirkali kambili ee gole na siya gole gole sirkali mekwetiki ni ayo agani gole nga jompe njii bunga agene gara giate
9: asho le mwangaza
11: nebo jom mwangaza lola kora wa maa kule nga yi
9: nbuhate mwangaza ulole kora wa
10: nka kenyama iya na FM
11: ee maya
9: kinyina
11: Ndiyo maji.
9: Uwe.
11: Suba.
9: Ibu oling.
11: Weta mbemi.
10: Uwe.
11: Suba.
10: Ibu oling.
11: Lepila nanka da hino.
9: Yo lepila nanka.
11: Nehu?
10: Eh.
11: Ndiyo maji la wiki arita wala rwani ito na jani na mito la mwong.
9: Eh.
11: Mare ya mawauna jil isu mwemiya nyanyo onawar paya niretio onetio remilango.
9: Eh. Eh.
11: Ado ala itu itu raja ini.
9: Ininya?
11: Ini tu.
9: Jom atau dulu.
3: Osinkolio Lesa Tiatu Mayan FM.

0: kiasi baka toko linyo ngana olosho ni sola kiti atua enka genya mayen poki olonge Jumatatu merabaki Jumasara mwanare merosho so mwane enta de genya bidhara enti ya masyo dhira mwra lenga pele magote Emmanuel Olekisemi
1: tenebo na nupika ile lio na shosa itakweni
0: yes kia bambi sani gresho yo
1: dugu yangu kwa gresho yo rubia niku mwuling kia enka genya mayen FM sore na ore ni kununu amugeishi ya ba ore kuanzia saa moja niki njo iti nga lifunito mun ore saa mbili nga lifunito mun ore saa tatu nga lifunito mun sawa kako ore anego na kika ore na pisa hii katini nungun metal tunga naka jodum
0: tunga
1: naka umun nga lifunito mun ni ore kil tunga naka umun ni hako ore kia kila mutu nga lisuniare onyo nga lisuniare otano
0: na otano
1: Diatu ya kakenya maa hii NFM
0: Ure
1: tayari saa hii Aro lungani bole deba isho ngalisuni are omiatano Keji an lembeke
0: An lembeke
1: Lembeke
0: Yining
1: ngalisuni are omiatano
0: Nato
1: nagire ngorole kaitu ngani ubu Saa hii kiroleta Laishu nguli alifuni are omiatano
0: Pea
1: ifunyo yuge silia saa nabu
0: Yes
1: Meki ya radu na saa tomonari majina ita yumungu Kaya kaya ina isho ayo saa hii Oldu ngani onyoketa testa 577 hash na ninyo jongo laini lolo ngana kutum kuna rubiani
0: yes
1: kakure siyeti ina hindi ninchi nda rubiani
0: ano
1: ala rile ala ruliyoshi of
0: course kufunyo
1: ngwan omiatano
0: yes
1: open
0: ni
1: yako tonywa
0: tolo
1: ngani onyoketa star 577 hash ni ngoro rubiani amore pi hindi manoro mbaka ngalifuni ipi mbaka ngalifuni ipari
0: mbaka ngalifuni ipu mbaka ngalifuni ipu ni
1: kakure peke dola jie peke tabidi tene wei diko shisi yogi ye enjek tene
0: mkia
1: rangote ni kinjoyo tene test studio
0: kabisa
1: yes
0: ule kinjoyo jake giranga maratu lo mbure nchoyo kwa ratu tile mbure no kanyono lato dogate mbure poka naba niniti yolo shiri ya poka no ratu tile mbure I illustrate to the point nino saki yoko lomon po ken opu ito doko ya temurua naba niniti kia rasina ambite gare kumo kweling ni ekipo daisho yedha rishata ni miado nchoyo kwa ratu tile Lemurua.
1: Oratioti Lemurua.
2: Oratioti Lemurua. Wala ini ni ngoni lai la maya nete mekenye sidai na nyoringi kune nyorotongana. Sidai ya namurua katoko limeti enyamali. Tavala nama inatunati oratioti le namurua enaro sederi. Tolagi ya jo sidai ya murua katoko limeti enyamali. Ini kita dah lontar lagi ye, bingung haram harar ya. Tadu ya lagi ye na, enarok na gibya syara. Tadu ya jo na senanu wandari. Emera inginegi, ajo na senanu kena sabuk ini kema romanari, maromono kuni kema na udo. Emera inginegi kaya tomanari, ajo na senanu ne matai kulok. Ini lagi ya sabuk ini lagi ye kaya romono mir, baga romono ille kulololasho. Ego nari negi api yo inginegi. Hari ini kebetulan alam antara kiyen yang merai guna guna kiyen naral logo nyol doba samu juga lepa kiyen guna naibin doba. Emerda kiyen barang kiyen gue engko naral logo nya kiyen sama mati kiyen merai lipu kuminata tu kuminan pilih. Ego nari negia urir merige sini lepa lelotu kolam merai no arpa ini nata numpaga misini numpaga sini. Ulo merige sio depan dari. Emerai kiyen rajo nasi nanu golos sabukin inge marumono sih. Ego nari negia nembra agi ya jono asin anu na bila idiru guna corona agi na ramurugua rongkara agi yang ke mai sih mana udom bagang ke rumon hari ini bagi ya biasa aja jono asin anu kisu nembra ina kisu aja jono asin anu guna na idiam nalongo guna asin idiam nalongo ke ma rumon ma rumon ini oile ke ma sama agi ya bagang rumon ille guna asin sidan agi ya orperana Nah, ilah kita lagi irmunya, memerlukan irmunya jauh nasionalu normi asirini. Kaki ini orang kita na rada malabali sih, na agak jauh nu egor munya jauh ilahnya asirini membaga non dili. Agak iya membaga pinu asirini. Yang kara kita na agak kerap para gua purbuli apa jalan balik sih. Jadi loh dibawa buka ke irmungi. Yang kara kita na agak juga gua bu aira lalat na lonti milawa. Ada juga na agak lawa jauh nasionalu rada musim jauh non nangka gitu. Beri rumogi kesininte ayah kesininte marubur bu nanyo rengka iya muninte nado sih nanyo reza cara marah reza nalo engka ulili. Paling awal reza di bolo nanyo rengka iya nalo roll to kaki iento kena iya kaki reza to kuliung kurma. Emra yang kerbasi kurma kilon billy. Kilin ke miama jasa bini paka miama jasa sini. Emra yang jelas sugaria jo nasi nanu amajanya nya miama billy amisini. Emra jo nasi nanu bosho kena sigro miama jasa amisini. Emra nya miama jasa arbaini. Emra urkilo rale na toki na jo motoko ya kiyie miyamoja Paka miyamoja sirimi Nanda palenda na naigi salat Amelia paina rao lalai lolo me rara do rengari yagi yana gidiza anem remi ama justin egonari neja kajo nanu ai kajo ga paliaga nana na jisala egona ba mo kajo na asinanu na arara dera mara kajo na asinanu ne kule ai ngona do ini nya na anjo rengaya meranya ni leko kule kana age egona ni nyege yes laramba pe ruma nuru na ni laramba o yeru rana na le ore dare ni ngor kule lo nyen rengai eranya be le tinjo do gure norma sa merona ba ga ore li tarana le naram emre sala sini na tan irida dir para go vegra no arbaini ta ki sirida ba gendo monoga ju na se na no media ke le ro ne vegra no sala sin a jo gendo monoga ma ba ba gendo en ba gendo en do na po amu mo jan ni gufu ore na bi la iter go ge ye na da go na mi ada ta na po shu a jo na se na no ni mi le ba ga ra do gi ne ne na na na ba an kan kra ar ma sai wala ini ni ngoni la la ma ye ne pen ore radi gona na rogi amasia ina jacho na sina no vela itere wage yana maendeleo ai yada rage kwete da lewa tugi gara rado ngule olari goni musisho ya namurwa na rawe gona alu sina amir sigrale nyana au munu no lori kacho na sina no lega pan ari ni ngorage ye era rawe sia iti me gure da da lewa ke ye maendeleo nagra era dungana era ge gara na jo na sina no vela itere wage ya gona dungana go gra amir le lo bisia lenye asino mumenye egonari ni gala ni ngoni laila mayene tem ole awre di bwana lo sibrali ni era na ro na jisha amayolo rana na na ro na jisha mudi di ka tanya ke sha sesia ene mo rage ye sire da rar barau ku a de wara na ro na isha na na gani na bana ge ni te amo me sira re si ai jo ragalo lo nya renta ina ga nga sita ilang ilang na ai ngora ramai lag ro si asu da mai di do nya na ro system ore na da gu media jo na se namu ni ni ke ba ge ni da ni nya den kare ni lo da gu ga ro lo robi a ge ge mo ni ro ne an dai me wo a jo na se namu bi an nan ga ye ga na ba bi o di so ne ro lo ngani wa la ni ngo ni la ni ngo ra ge ye mu wa si dai ka to gol media nya mali e se ria ne mu wa ka to gol ro so ra den ko lo ngi si dai ya mo re ra ba ge ko lo ngi ngo le do la jo to gol le no se da ngo le ro ngana ge gi ja be ka ke wo na ko la ro ye ni da ba o so ko lo ngana ge ye ro so ya ba de ge nya egonari neja oratio dilema alo emrua oleri ni lo dana ro gna gya ilaba ara na ro gna gibe soli ati bisil ai mogre ri nyam noi na na ro gna de na grai bogro dangara gine ko go na ola amerika ni na gra a rola rabali na alo ni na de na grai ni be na na ro gna ju suru ati ai ni be na ro gna ju chumi eranya na dai la re do ka to gola ro na da ga ore li da na nem ra no mi am pilia ge yo togi egonari neja la ni ngoni la ila mayene pem wala yadi ni ngorta yanda alo sain o domono ka gi yene ronda ka gi yisir lagen domono ka gi yiti digar ranyaga sain ilek adi na hasen anu na ku namasa na amerika ka gi gepo nani ta sain di nyanguni wala yini ni ngoni lai lama yene pe me ku nari legia wala yadi ni ngorta ka gi yadi na hasen anu na di lai reru wana alo jalai amuna bonadu sini nyol jala okule wala yadi na gi disinde lela abodi tapukul yini ngorta dana na gi angkanda emira ngi na udo wakang gi rumba en rairo ria na sabu gage ye mu gumi age ye nam kitu ke gage ye to monare to monogo ni gunari neja wala ni ningo ni laila ma ye nete sida ye mu gaga to gole to ni ngo e bagi ya ye gi doga ko la ro ni na da ni gi ni a mer ro bile mu gaga to gole media nya mali e ra ge ngara lo ro be ka ge media ge ni ne ne ndo ro ni ke ni ngor mu gaga to gole ro bi ka to gole e siria ni na ga ngai ka ge ni ngor ndare ko ge duwa na ga re ndo ge na ji ppr a ge ye na mo ye no ngu du ge nya rabo yolo do amre ne lodo ibi yeng na isa bo lo gala nge munya na na kitumbo ya na ma tine ta intu ko roti ga ti yene mo grabe ni ngirke e na ran nya ga jo ba jo lara mata ha be ya le ta ni am era ba ga so la ko lo le ga nya ga so la ba ga lo ga le ga nya na ai ti di wore ni ngor le gwar le ta sania amore ni au ni nyoldi mo ra sania na ni ndu ye ki su e bi ngu si wo gi yare wo ti wuni to ko le do ga do la ga yena ro na jor ma ken ka ga ti di wore le na ko te ni ni ti ra do ore baade wo jolo nyarra kay ne doli di fuddu di gede jeta wala la ri ngun layla ma yene fe mi sida yemu wa ka to ko le meti e nyamali na ne je gonar yemu wa na re ne ge nor na to ne ge jolle ko gare mu wa narab a koy rare na go ala bra la se ta pen e ne gonar do mbra ndu yemu ra na or mbra ndu na e mbra le ge bayle me ko ti a to na sina nu na ma to ge na to na sina nu ne mu wa ta seriana ne ge dum ro na ma yene fe lauda ni clear ajo na asena no 100.6 maya meten na jo na mai sole te jo kele ku ka te murwa ernar na sole
0: ernar ole kukata narau.
1: Yes.
0: Ni shuru ratuti aishuru
1: pi. Ah, yongo ratuti le muruwa ni ingilizi maanya jo maxi ya raisho le kuka.
0: Mm.
1: 91.
0: Ivo ane jo maxi na
1: fadi. Yes, ole kuka. Hey. Meru na dendu kuna irongoro.
0: We.
1: Kilio sauti.
0: Mm.
1: Atala me radio.
0: Mm.
1: Yunguruwa network. Mm. Nino suwalo mon lina muruwa ate. Idrolo siyasa, idrolo matangaso shina na buldonga na tatoracho ili muruwa, idrolo vifitina.
0: Esho magistrate. Muruwa ni anayigununu. Ndugu yangu oralo esho na amire gre. Idejo lobo, loo larin tumuni uni uungwan. Lale njitanda rizoki ya mu erari.
1: Erari. Erari. What is erari?
0: Endi erari. Etuwa pia, jani.
1: Ndugu yangu oralo kitu ya
0: erie. Erari. Ito, ewe ntumuni ya njenejo. Kewa raga raba ya saa unito bawang na ikata fine
1: yes aja
0: kata charges chukita la kwenye kito kuhitara waraga raba ya saa unika mboja shuka nyumbani na ikata fine noro mbunu wa raka
1: kwa ya sabu zemuna na rakona
0: kitu mbuna chuka ya sabu
1: kwa shidua rake ya metandugu yaku saa hii
0: ifike tu saa tatu kamili
1: milebile mninye
0: itupa ya aji
1: yes
0: uwa kaya mbunga za nangaina fine
1: ne mirora
0: aa
1: ninye niki bulu
0: ekisa na reshu niki bulu nejo au na indi
1: ahemi jingwa na aji kebunga za toro kunji wala kebi anye nyongu nebi kakaje kisuli
0: uwe
1: na irudu wa lao
0: ini ningo engine

0: Loyankalani
1: Narosura
0: Masurura
1: Osarai
0: Itnabo Obo Indinabisha na Kiti Olende
1: Enosain
0: Keshwe
2: Mayan FM
0: Kiti isi olo ingange saitikita mongwa ntongolo nginabishana.
1: Idu msiyote center one.
0: Melelo.
1: Isinya.
0: Oltinga.
1: Mashu.
0: Magadi.
1: Mayan FM. Kibore enkiwanta.
0: Tumbelian.
1: Ereteti.
0: Kabune.
1: Sikawa.
0: Kilutori.
1: Irmeshu. Kila gule.
0: Enini ngito Mayan FM.
1: Nota nchipai. Wenkwi nye sabuti ya ro Mayan FM.
0: Ngoroki olomono o singolitini sidani kishoroltao.
1: Intiri ngayu utiadu ngiri sheni nambari na bo. Mayan FM.
3: Single your second eye of the Rania Chris Tetu, a Bungakina Jonas Savage, the Rona Jo Pillars Pilonje. It'll make you on a Sayanka Kenya Tetu and Kakanya Mayan Kigresho and Besides Sidan Tanaganya, or Ronnie Gray Granny Kigurana Jo NSTAR 577#. Nigel Lusandu Botia Rosandu or Ray Legan Chalk, it's a way you have a pin nero. Bas, a girl on a guy and Besay. Ndimsi ya noto tanka kenyano lungi duta ata na ishiba kinorubia nisida na ingwa *577# na ata nka kenya eno lungi duta ata ndugu yangu ure tunijia noshi yake na amita gray
4: noshi yake kumok na amita gray lomala ija kagira nige nkoro kama njiru iwe ni ado jika itika na romono ni
3: nene topona
4: yes na itala kuni nja fight
3: yes
4: eni mujuru murugu
3: ede jo
4: yes
3: ura mudo li lankopa joke munu
4: yes
3: Maya usiedi ankanyet atwa kiyama.
4: Yes.
3: Eh. Hey.
4: Mara pika shima kidogo.
3: Mara pika shima.
4: Ehe.
3: Discipline.
4: Oye be mingra ishimu. Oye be mingra ishimu. Mane niluru. Niluru ya genyo.
3: Discipline.
4: Raga raga nkangat.
3: In marriage. Niluru
4: ajo discipline. Ehe.
3: Ejo ni mo.
4: Ndiyo.
3: Ure sheria number one.
4: Mm-hmm.
3: Sheria number ja.
4: Mm-hmm. Number one.
3: Shomo shuguli nopo kenya mdama na moji.
4: Ehe.
3: Kagore saro nusu.
4: Ehe.
3: Mpaka saoni.
4: Yes.
3: Nishi ya niti yankangino.
4: Sare
3: onusu mpaka sauni
4: isi ya biti ya nga nginu
3: isi ya biti ya nga nginu
4: meraja biti bindogi ya ji
3: yes
4: yore bisho tonga baigen
3: saa mbili onusu mpaka saa tatu
4: na uropa yana ayame na wana jana paka rai ayame
3: ayame lejo njo otake pewe sauni tiyoyo
4: yes
3: fine
4: fine
3: yes
4: endo muna ni njina nana rush fine
3: fine nemeke jeji hobe kajape lageri shato aa nema itugi mbisa hii
4: Yes.
3: Njelewe.
4: Mhm.
3: Yewo sauni.
4: Mhm.
3: Edogoro ya dabasa ni jebe kwe kengema.
4: Mhm.
3: Ankanyet.
4: Yes.
3: Aunge gari.
4: 2000.
3: Yes.
4: Kila siku ndo goro sa.
3: Yes. De gore pinji lwa kutoka Jumatatu
4: yes.
3: mpaka Jumapili.
4: Yes.
3: Lazima ni sia nje ndo mono nonge ndo mono ngwan.
4: Ke bala nena. Alafu ora nemero na na.
3: Ah.
4: Ayo na nyanja
3: rabisa. Eh. Emanyu
4: foida. Kana vile nyanja rubia.
3: We. Ya deju lole lole anta de doki amo yoro lo sinde nyamali wallawa kelo na
4: ara jabana no la ya misho
3: eh
4: aya wi sia gigi na la ya wala baro ngani le biblia o yola soto de lekot
3: wala soto de lekot
4: ke jabana ro baga doyan
3: sakayo
4: sakayo sakayo
3: deju sakayo sakayo tado
4: yes
3: kago tata alo monilino
4: amo ne gore sinji na romono ni le grace sia yobana sira sakayo de biblia
3: yes
4: yani ya soto kodi
3: Mm.
4: Ni agora beju ngo rabaya ni nyandiki bulu ne gibulu age nejo te bege bor.
3: Baba eh.
4: Kashu ko yanga jor goni.
3: Eh nejo meramata yu.
4: Yeah.
3: Eti esile.
4: Eh me bol de esile.
3: Ne agwa unai ne.
4: Ya. Ini gudu gango.
3: Eh. Deke kita lihat.
4: Ya ngendo gisha mongo nabe ngge kare kando.
3: Yes, ete ja mara ta
4: mbe nem. Ha ro bundu nyang.
3: Tene mpira. Kelo ne boku yu mpira. Kara ta lawa.
4: Ho.
3: Tena lawa kelo nyandi mwe kangwe le maji.
4: Eh.
3: Eh gira ka nyanya na lo mole siasa kama
4: kawe. Lawa ju giro mato ni de wi ja bana. Le
3: giro ni
4: bara la gai baro ure ure giro. Ure de giro me rai gwera la. Kumbe me giro ure. Ero bi ene mare la.
3: Karamba. Ere ju la le
4: antare. Ego shi fire.
3: Yes.
4: Ndiye masi mingi tuki ya ima yole ndire diyo mini nga yanda mwondoku mwoku.
3: Ege ningi tuta kage. Kage mingi iwe tuta you fine.
4: Hey, yeah, yeah, yeah.
3: We?
4: Kaka ina shida romono ina damu ndoro.
3: Ma yole
4: kaji na mwora ino yoro shida. Juro le ngumu ina ake lebe lebe. Ngolo nga nukoya. Ni shida ngolo nga yare. Kuro ngolo nga unine jo rase ni yu. Nenyo meni ya ringo. Mendo nga lo rubi.
3: Eh. Tobi kwa tora sani yu.
4: Kama vina niwe yu shini nilo ito. Neme ya mini roshi pia jo. Ejike ele mtoki nikimbo.
3: Kulia baake na rinja nda munusu.
4: Yes. Mete ni kwa ya mini ajo jii. Iya rara duwe ndume siyasa. Kitara ya banka strategy ndito nini. Nejo kasa aja duwe shunya amare ndume siyasa. Irondi bendimi andaba musimu.
3: We.
4: Baka nyanya kawari. Iya.
3: Ure nyanya tukene ngasisho zaidi.
4: Ehe.
3: Tadu zaidi.
4: Yes.
3: Na ya naibatu ndo mono kaisul.
4: Yes.
3: emewu etomataki na ninye ngoro
4: nilepilepilepilepilepilepilep
3: nimengama
4: nosenda yes
3: leparure
4: keba na ulinga nimengama
3: yikiba
4: yes amu kanyona bing kanyona bagre shangara nimengira iji
3: nimengira si shangara re
4: shangarabe
3: shangara
4: wea kake torado raya
3: isha ane lombo
4: tuwezi wea kule yeniki ngo marumu nengkai mairo rakiti pemining ndo mundu kumoko lega nasi ya yafain
3: wea inijo dole antare zogi
4: yeah
3: ewa nwale uwa serejo
4: amu keji muti
3: yes
4: kaiti mero bia nigire ngoro au
3: naini
4: yeah
3: hei eragolo ndugu yangu nemeina
4: yes
3: ulobi sa ele KWS tanakuru
4: ndio
3: ndo kwa nana kasi yu kwa tanakata ulobi sa yubo
4: yes
3: le KWS
4: yes
3: tidia lo enakuru
4: yes
3: ere yogi
4: yes
3: era ngore lobi sa yike won katitini le tenjul ke won katitini le
4: ayirgo mingore kwa won katitini le
3: 6 times
4: mba yere kwa won namna gani
3: mba yere kwa won namna imagine 6 times ule nke ngasia
4: yes
3: na antoke na ba mena na analyze lele by the way transfer ya ondolongi asi nelo nene neje abadash nele ta ta nonya ka jura so thiruke jinje lele ajuna sabre thiru ta du to karne ngana ira yo mesut bay banaki dogo ka ge nele ta do yi ore ju kete enke ngasia
4: eh
3: una ajuna sabre thiru tene duma ke lele ntul kero shino bugu no ntul sabu dia ga ya mesaba ga ntul na ji en rifle keji CZ Ben 2 rifle itoni mo daya magazine zare nora magazine abonari sa sindiki za mumyoto uti ining neji na ngama yekelele na duchul ame transfer kana ta park mashomba badia national park wiki ile na tulu soiti tanga maya kentul neji ne ngor ka wona lonya ne ngor ran kutuk
4: yes
3: ne ngor go
4: yes
3: ne ar ka won mizwa neji pa ma dia la tunga
4: by
3: the time ne ngor ka wona ngoya eh ne ngor go ne ngor ran kutuk ne ngor ka how
4: ai
3: ne yure na she yure tanaka ra newe kuzungumkuti ishoki dcm merasa nyo
4: injurore
3: ne yure na
4: yes
3: itwa kata dala na ijan
4: ndugu yangu ananga kana bona mitagrai pegibo
3: kwetunyi
4: na bakara le kayobo
3: kwetunyi
4: yetul ruf oji ole kupet
3: kupet
4: olushia jona na rulujuru lor malimuni ya mole Kenya Union of Post Primary Education Teachers ai bunga tenebo principals tangara gentu mongole na ara ira jine 49th annual conference na ara ira Mombasa ne bonga kinu ne ningo kina ajo kebo i support ro malimu ni te se na jibe apo na ri school fees
3: yes school fees
4: is 60%
3: apo na mpesa ina eta la kunde te sugu
4: 60%
3: asilimia ndo munile
4: peace
3: ai
4: ere yo
3: ore
4: rubia nyaba na iseta ki piece of na iseta ki ajo ninye fees so school
3: bari
4: le 2015 nimekure asira na kata mu ila mapo kuluki nejo nimeli odwa ngambe sai na ji
3: na
4: capitation
3: ore
4: garame maisha enda onyo natagulu nyagweta re na piece kingera itumira na talking nyagweta jo kupet keni ngokuno principal pele peki piece te 60% na mita kaja
3: na mita kerai
4: amor rari amar rari kerai ndo nakola na school fees
3: neti ndo nakola ijuna
4: kanyona
3: inabo kanyona inabo school fees ndaka nyo pamani jando pa ne by 60%
4: yes neti jo kasa kerala si yo kerma limuni ni garanto yu niki arankara kage egra nanga giyo ko logo amore mbe ni ngjore na capitation de kile kerai mbe ni nyoru ni ya lombo
3: we
4: ni yo lo le ngano sara na pekin kara na ri sugu landa elelarin ajo merapo shaitoki
3: we
4: na lola shumini ina laki na nabi lo sitima na ile ba na nankara na resi ninyi
3: pamani 60% surely
4: yes
3: yes nyonto iwo nyode na na
4: jinjara mali muni na nye bijojo senta ninyi na rabasasi
3: we
4: 60%
3: na
4: imero
3: na imero ali kimba na ibrita sia yinki gura na world cup na gra lo do ko yata na karata en kop ajuna sama dero uton ko pinara uni na ibonga
5: 1 second you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Ajo ore mechi na rai o mechi yongwa na 104 matches neare nkwapi nara tomon all african na gara sije kuranta world cup janari shata egra poki ngangania ngurana ketuma jona saba yero emiri show ite na world cup elimuni ajure tiki na kopta ra aitangaza sia yempira ne dollar sia ajure sije K24 live stats ne gara shabagana jona saba yero ne dwaya merangele ke akata updates poken sia energy ene mpira na jene World Cup na loito dokoya teatua ajona sabi thire u K24 live stats ure K24 TV, K24 plus nebo K24 digital na eke yake kuna po ken na ajone K24 live stats ipata ingigura na World Cup
6: Ure bioti show suwa mtor maasani ne utokarsisi show wenta isire sidai kake pokata kijo itaramata suwa minuno

0: eri ilon era sidan alai roria ni esolai owar marani
1: ha
0: owe selengei
1: ha he mai bungo sura
0: oru siria
1: ha

0: Sorua,
1: niña yango idoi.
0: Ha,
1: niña sevada.
0: Ha, my bungo sorua.
1: Hila neri.
0: Ha,
1: neri babalang.
0: Ha, my bungo sorua.
1: Sumara eri, ilda nera sida. Walai doriani yesolai, owal jarelai.
0: Ha.
1: Owenjeruezai
0: ha he my bungo surwa
1: bungana boisu
0: ha
1: sidaye yesu
0: ha he my bungo surwa
1: yawo surwa ngo
0: ha
1: ewe na ibun
0: ha he my bungo surwa
1: ore danieli
0: ha
1: ero ribogi
0: ha he my bungo surwa
1: yaruengu

0: sura
1: niri uyesu
0: ha
1: ninyo inodi
0: ha ne maibungo sura
1: imunyo sura yangof
0: ha
1: ninyo wabalang
0: ha ne maibungo sura
1: owala nyorlai
0: ha
1: owana nyorai
0: ha ne maibungo sura
1: oru sirga ali
0: ha

0: Yatengenike na itemu nteye tilo singolosu na yu wana saa yanka kanya tiati yanka kanya mayin. Po kiyo longi Jumatatu na rabaki Jumasara manare metosho sungu na enter kanya keji Feel Good Friday. Yani TJF. Na maile ni kata baki tiyatu wampe saa hivi. Kitumbu kieta nabalu wana kene weekend.
1: Yaka kete jumaita nabalu wana kene weekend. Yungu anyaka ketena tena aisho yo tena mbesai. Nena keji Nasirian. Keji Nasirian Mainka.
0: Nasirian Mainka.
1: Mainka.
0: Ngegaro tano.
1: Tena ngegaro miata.
0: Watano.
1: Miata na yaka ibungi. Nero na gizi ya nolo ngana lakiru kwa yungwana o kere ishinda rubia niti hai.
0: Yes.
1: Tendo yutu yu na adu na ishinda ni jatapa laruko na nikinjwa rata yu kandai. Ene nkite nyongkesa. Niyaku erona gara kule rubia na gara ishwete ni wite nkite sheni. Kule tira koloda ikaniyo bisha nongor. Nero na gizi ya gara ishwe nyo. Gara ishwe rubia
0: ni. Toyua.
1: Niyaku toyua. Ndugu yangu. Etejo EACC.
0: Ethics and Anti-Corruption Commission.
1: Yes, ulikushila nyodwa siya ita rengi tu kulu.
0: Siya Europa.
1: Pare, we mburore. Ite jo, kili ki siyasa ni. Ora ayalong, ore nyo.
0: Ayalong.
1: Inye agende pik ngarni nyi. Mumbisha inyi.
0: Yes.
1: Project, project, narishiri kimpisa ya public.
0: Project narishiri kropi ya ni emwana inchi.
1: Ame kuni nyi. Me project sinu ina ene serikali tena sukule rashiragi tejo rui by Kajiado East NGCDF Kajiado East me ngarna ino mbisha ino amiru vya nino na yungo naja ite shedi neme nino ina project na ule homo yeta kona gishu tena nageti ina project nero nage NCDF oba olari uji ya ura kepepiki olari
0: Basna kito shena.
1: Ya taba lena sendo re brand ndo kiti ngoldo ngana.
0: Alu aje jine kaja. By so and so.
1: Meyuni ame no.
0: In honor of. Robert. Yeah.
1: No.
0: Meyuni.
1: Yes, rejo ki aramu. Re nana impunity. Gena inyango project sa serikali meruri wena ni nono.
0: Ne meyye no ora.
1: Eme ni nono.
0: Ne serikali.
1: Ore yena ori jegut.
0: Ne mpesa yembe neino.
1: Oh yes.
0: Ne serikali.
1: Wae.
0: Guyango ni kubaya.
1: Hatari.
0: Ali kimba na grande la tisia ya World Cup na enetipa tinyolo wajoke luto dukoya uloshele Mexico, Canada, United States of America kibu yugura ni game na raip unge mi 104 matches iti mkwa pina rato mbonorok lorok 10 African nations na agresi jenga gani ya na kikombe na jie ene World Cup ure kuna updates spoken na ya kia kia tiatua K24 live stats njere ure emu K24 TV K24 digital tenebo K24 plus ni minyamal amu ure tia mkwa pina kop iti ilitonga nake na kop nikiti See you get a K24 lifestyle tag. You can now update spoken. Now, I believe this year, a World Cup.

Eba eke rama yana yesu neke joro yankarna sida good morning. Sa ungana imalaga ni ora udala ni mwenajo kina asobara kwenye renolo neke jido ye juma. Ehe juma ena. Juma ena emusho. Ola balile. Juma ena emusho. Ola balile. Ola nini ngoni. Niki janga yana sheka bisa. Tengana kido yira bawujo kenolo sida na ijana. Kikiradu yari na tamati. Kwenye kibanka juma kanya kibarosubati. Na kia udayo ola nini ngoni. Olaba liopisha na kiti. Nini chankaya na shole. Amadara mara yu. Kedara mara. Nadara mara senano. Kenja angaye seriani. Na isho senano. Keda guli angaye. Na ataguli senano. Good morning. Keja roi. Angaye nyo la ini moni. Sida nyangaye nyayu leng. Ela no mayana. Ara subat. Aishi angaye seriani. Aidimi angaye. Ato utaye. Na isho. Angaye enashe. Tankaraki na biyoti shenye. Na isha angaye enashe. Tankaraki esidanyi enye. Na isha angaye enashe. Tengara kengito enye. Good morning. Kaji nkarna yola shilengiteng. Kiri ya mari mbaka sana ni. Tinalo sida yini kiti. Na sida yina gane robia mitulie duwa rara. Miyogode duwa etiyero yana mwole nyamali. Nati ya mwole nyamali mwole oleng. Kaji josi yanka yana shamusha mwole sida yini. Tukudu menyamali. Kiri gira mwole kabu buronge jek. Mikira mwole darangarin. Tunatembea tembea. Ajo na asana nkeji mwole yolo na tembea. Nikin tembea nadu mwole. Niki janga yana sha misuba ninye nore ro yenyara nkai na kebiko ninye indarasi kore yala nini ngoni keja ado na shoro nka udele mru shonra bi raden kolong diki janga yana shira nka rake niki baye nyi kudwa kwa sa yondo na jinyo niki baye kudwa en kolong ka janga ra yola shile ngire na jebe sabge no leng kingla itu mo seria ni en jebe sabge no longa nini ngoni kingla atmo tina kito enkai tena sidano enkai tena beauty show wala itoliani mara yebe kutugaru mo seriani ningi janga yana she amoyisu baninya na kenya ryuga nake nake goleyuga nake na kidi

0: kabisa na jeri mbara kuna saa ya shedo lina live dole kanyari lo singoli doi ojo doi ito mwono nereji tabagi na yoso mwono ya mwono kanyari romano na hudo manya kidi ya ni mwono ya jokanyo na tena kanya toyi jojo wala turi ya ni ya shuke perta na kanya na ori jambuko ni jono ngezara shirikita mwono apisha na osara ale nyele to mwono shiru sara shala gira galiki na kaigila gaya rugi ya galiki lo sara tamo ene tipa tuling na jiro ili nkai nchere jine jo ori bokinga ya ramoto ngaboli na kenos iringanayo lenyanak ngore lo horrible kitok lenye na kayanyituni ore na kainu kaini ngbungo lenga ira baraki part b part a ilo sirata ore bokinga ya ramoto ngaboli ni nosenyo iringanayo lenyanak ore ngaboli la ningoni na ro lyo ngolo ngumo leng na sia ino na ramata rino lodoka lino ninye orngaboli lino tendera ndo ngale boda boda na ore orngaboli lino na ina boda boda na kanare pira mat lo boda boda pidu moki na sarga na yule nyana tena ko hoteli yata ore orngaboli lino ala ningoni na na boda boda na mpaka pira mat pidu moki ainosa ina na yule nyana pidu moki ainosa ina na yule ndoki ala ningoni ni zara mat mpaka pira mat ndoki pidu moki na sarga na yo mpaka pira mat orngaboli pidu moki na sarga na yo mpaka pira mat kishu pidu mogi arawo wole mpaka pira mapo ormari lino pidu mogi arudwar ngana yo lilo mari mpaka pira mare sia ino pidu mogi arudwar ngana yo lina sia kai na yuri nanaka nyola ini moni poki na pidu mogi no sar ngana yo le poki toki no longi sunono long tari nono le sia yo ngai kinono langi soma ino le biashara ino na mpaka pira mat minya entoke nezora matu minya amejaba nyo ormasani mirungi nyolo nyo olorok na neje na desne kira role nga ya aligyo na genya aligyo njero la inungoni mpaka pekira marpo kito gini kiata angishu andare alukunguni walduka abushari asayen akule mpaka pekira marti narugi na inakara kitu moki wala inungoni ainosa nganayo mpaka pekira marti esidai pekira nganayo lesi inikiasita mitumoki at anosa ripaek itura mari lo shamba mpaka penga serimi lo shamba ibelekeny nipike tata ajo sadu bile bile dhuru empeku ngop niribe emenya moto nyik nabollo nimpalilia niwosho aljani yake yobeno loshi ulengi jabe ulol kurto ajo nasana bile dhuru na fertilizers pili moga nya homa inosa la duanga na iyo kaina juki singali angai we singangai na kenya mena uru resini asita tara maru leng lo ngaboli lingin changai pili moki inosa inga na iyo lenyana
1: Maya Yen FM
2: Mayan FM na bohong point in Abishana and in the Yuk Naro County Telurumat
1: Mayan Maya Yen FM
3: Mayan FM na bohong point in Le Esumiso Yuk Kajad

Pangariancia nga dia mua. Ora nyara ini gibela. Pangariana rore merla. Ona rada la uruye. Paning lamba la bejo. Oge uni na dalebuo. Ke uni nge na na soya. Lawara ge marela. Tani wa bandare marudu. Wala bela nga dunyo. Kinjar nga dunyo ri raya. Olá, chumba, queridíssimas. E na Europa, andar em suco, doutor.

0: kono yare gelwa to tawlay yare gelwa to mari lay Christ den tash tenebo nan tenebo kanisa o tenebo elai sop pok
1: ba bisa schedule leng producer Amos Mboy tangara lo songolo se da juleng to yi likinoto jana ga gara dengoro mushindi light ona side yo line ni ngoni mushindi light do lo njili ngin kalifuni ile esa ene na ni ro yati ya machine engora na katum lo mushindi
2: online ni ngoni no number sidan na inwa soko faster inde mtata atola sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni buni tolde kayake kaji kununu wore soko faster na engibura ni njorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubox oboti atwele wore telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni kelele koling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shara do roboling
1: Hai nengo biya go ndo suba awara rabolo do be han sa gumni ne bolen no sambi
3: inna hasul ramaji
4: ah garabi ya shara ye bulle to sinya
1: maya
5: ronje yo lo ma sai la ngajo ore ndoki naji orbishi ne ndo ya mana
4: ni gora ru mengula ni kinyang ro pe ndo ngishwa
3: ngi de runo ro keti wesa buga
6: na de sana ru kiti ore de da ni suma na ke bunu do ru mo naji e lo gonya
3: kanyu ina ni gere to bolo
1: ro la ranyen nara producer lo simple
3: Yo zori ola shelengireng simel ole sendero so ngwan enka kenya o meta show size yet endama
7: Ewangan olo show
1: Kabisa kabisa na jeri mbana apokesi sana lukani toi oji Ifan Sampau Yes, punge sana toi nyado lajo ninye otamu shindilai le namba toi aishi amba shini ninchano to na ninye otamu shindilai le dokoya tiyadwa na adi box ninye wa shilingi 1600 ya kuna sai eso mwen wale satano ara gaito ki

0: Kabisa shiri olenga resi resi ato shumata shiri osungole daba yosa saba na yambala kandiyo ala tumununu waja wale kikira nalengo ndi apu edu kwa ya wuna sayina dama kore ye ya wuna ato yendo ni oratio tilo sokoni lenye odu wana yungulunge juma maela jaka ludua sokoni ti tiduo tata
1: oratio ti lo sokoni
0: chetu natala yo kumokintere enyo leng tenkop kumokintere enyo leng tenkop leng atala tayari mjolko vana leka jado county kajo tayari tidio hii tayari ya national na jodo hii eneke konjike central itidi yo siruwebo tineweji lalto ngani doi ojo itidi yu odari yaka daima ba romani mdo ujo kwe kai watangoroga wa lori kado hile kupieti ni jabari nime kwe kai na kwe kai duo nadi ya ta kwe kai Thanksgiving ni kujuna hapo ngesi oleng osinye tineweji hehe tineweji ite tolori ya tineweji jina kubwa ole jina kubwa na obola tineweji shi nyeshi admin lang lo shili kujo super admin ne arasi ni usubwa sabu tiang lombo rodo yon toi uwenye na dota ata adala sinye nina kashoto na kobe tiki nina kashoto adala ya jona nage ngoro lende festival niweji adala jo tayari tisuwa ilo gra ae uwe fuma kabisa nyako wala wala mba pingine itilo tisuwa hii na suko suwa iti sawa tunu nga jona jona sinye mama mesha kone dungula yesi mwenye ngira sinye antado yi esuwa le gradation amidiba do yi gradation diba sukul mama do shina na gra nyo nyamiru kule nere pisho tukia wajo kura amore majolo shei gero la ramba adu ye arusha sabu nilo school do yo lona kituak na shina jine adult literacy ajo na asina no niji yege mkumbaru eshomo graduata na wuna gara dosi wale graduation yolo graduation kiji graduation ninyara mama Mike tina kodoro mungushi na lona baize loro mungushi enjo mbake lo siluwa le mama Mike ngolina na nana kera enjo mdeye enjo mbembo ngeso leng by the amero nywa yela jora yanko ko musima na dumnya lo school rigya la suma sin nyongo rwengeno na endoki etibat kabisa kigira bo dogo ya na gadna la shalla ngoni gira da ga pole pole gira da ana nyongo jo so koni tinye jo so ni jo gira lo dogo ya to liki yodo lo so koni le nyi kanyo emerta kanyo na le ba kanyo na ra dogo amo o nya sai ne tin gara ngangite meditam yela jora shango lo na na ta ga tin gara ngangite na ki flow to ni so koni oling e flow to ni so koni maya lo Hello Mayan. Ekwara hello. Erubu kaje dunge credit. Aja jipanga vizuri. Eh na ngorude mbisa yeye mngoro na jene box amwe kincho mpango sera yule. Mayan alo?
2: Hello.
0: Yes.
2: Yes.
0: Sopa oleng. Sopa. Eru sin jipanga ina lega. Apa na mpango?
2: Amase.
0: Wewe. Sopa. Sopa oleng.
2: Eji
0: ra Nairobi. Number 1 Nairobi ja sai amugoro wadu abaye.
2: Ah iya.
0: E bai.
2: Eda kango bang.
0: Ehe.
2: Kamero dia bolu sia la hauma.
0: E bai. Ni
2: nanyo le sogo ni lang mampa mulon musim.
0: Ehe.
2: Naru no la sai de naru.
0: Ninya togol.
2: Ele ne lo ira ramara de boya.
0: Ah si.
2: Na ra ra do le le ndo ni ne ne gira ramara de odrari.
0: Ehe.
2: Alalalar ko na dilala illa pa wata na wala wuri ko la ya hanne miran ke mana tsana
0: ko
2: ani jara ra yi sun de leg ne yi yi ko dilala la ba ngi mai le
0: ehe
2: pore na wana ga fa bu din na ti sol do ba en ra min ke ma ma na ri
0: yes
2: na na man ka so en ra na ba ni
0: ehe
2: mo si si be din oi
0: ko
2: pore di ji mo ha ma ri sun na ni yo sa bu ni na ra no ni ya
0: allah allah
2: nombi engren
0: ehe
2: engren lebo
0: yes
2: na na rage moyo yo na digo na fiveza e merde go le na go reng go be nia
0: ehe
2: ele gira la mara de medio sa ki ro brage
0: yes
2: ege ra mara ro brage o so ni malen
0: ehe
2: na ni ya na rage du ni do jora ido ya lo sa o di je le ko do njo ngruma na me mera e ngruma ni ani sini
0: yes
2: ya u jere ne mo saldo ga la si de ra mara de gira ro brage ro kol
0: amara na lebu ngara miditam
2: eh
0: edu woni do nga adu masoko ni oleng
2: ke geti ore na mu de du aga ja ndau je shukore gi
0: ehe
2: bana hanga ye di dan ngo
0: ehe
2: ka ge me gra yo ga ajo jam do rangara yo leng ma gere sugul
0: ehe
2: kishuna gi na fasania
0: yes oh yes
2: alanya hanga ina na kishuna nya

naati ene weji kera nage ingosho la naati ene natumi tengodoi nalele koleng anjere he adola jo kiyo lunganak ora kiyo lunganak 300 arakaraka teni weji na ore teni weji kilo lunganake la runage inkalisuni nara tomon ore nage tuwa sa kumi endeba naiki unaiki ara nage ile lotunganak on board na ore nage eningoti nila igurantene lotunganak le dokoya the first 300 people na mero lotungale mela rum inkalusuni nara tomon teni nage lele kole ngilo nage ala iguran nage asiru *577#*577#. Ore nage bewosh sa naudo onusu ni ngasi ya bunu yungu na jo mambo yiku aje kai yegira mbae kunari alafu ore bewosh sa kumi na nikipo nage apwe wachilia nenosho latine peru mnage kilo lungani inenyanak neko inanaka la iningoni ya grajo kitada mwajo kigura nda lungana kumoko lengtene neko ore bahati na atinesioki haraka haraka sahi meta ore intiket kwanza nage 300 nilo nage ajungo bole lelo kigira naga apo duko ya kalo singolio nage lole gira ya jo ni kuangushia nage tiaru wa studio teniweji kigira naga ito berari damu naga jo engolong Friday kalu naga ngamana na simu ite ni nage imurumosori na apshana urumosori are uni na udo na abona apshana asho na kurumosori na apshana uni are na udo are uni are na abo kai gira ye kalu singoli loli gira ajo tukupe nage reni wejire studio ore nage kigira ngamele singoli ole kamra masai kalu ngamu simu inyi teni weji toliko kusi ajo kalu singoli loli kipik nage ye enisha kala ajo ore leo ne ngolonga Friday na ina nage be miki ata story mingi kigira kajo biningo laini ningo nye sidai ni gira siyo kani nye sidai kigira naka iria mari mpaka nanda kesa tomon ware

Baby, legani nage ora tikita mware ninja nagorogoririe satomon endeva ngio naga ajo mambo iko sawa sawa nigira naga bodugoya teto nage elela rama ya FM engolang nage Friday Ngolong naga Friday niyo la ajo mambo iko sawa sawa na adi kana yore begi shugunye ni bonusi ye anyoro paruru lo dieni weji kidogo nikigira naga abodugoya by the way Nivo ndio tunanzaka ka story. Kaka ore nagi ya neja. Atia kana aji kera ilungana 300. Wabu naga angama ngalusuni 10. Nadolta ajo mambo yuko sawa sawa. Eto nage kigira naga itugia po na erukote daigani. Chendiara ki nage lelona ile tutumerishata. Peba ikisi enila atum nage erishata nimbunga yuko on ticket teni. Eba nivo inaga abuwa mwiki nage nenosho la teni. Neba ikisi ye nila alajing nage esiana olelo. Wabu ago ila isolakte nkolo ngidura. Tada mwajo. Yabaki duwe niti tungana le kwanza pe gurana ageti ni weji kake yabaki na mara moja ngurana. Tada mwajoro tungani lo gira inyi gurana sahi negra ay gurana age mara katha na agetum chance kuliko ye lotasioko duwe ni ngurana kamoja na utuli. Inamaanisha nini? Warake vila alai gurana age mara katha wa katha na inangara nage irumogi nage anoro erishata nitumie inkosho lati ni weji. Na tada mwajo kanto nago wanena ningira isho ni weji 10,000 lotungani tiaru lotungana kipuni. Eji ike demaisi ninye nilanga ala ishinda ngulio shola teni weji. Shomo nage ngurana teni atisira sa 577#. Nilo naga ala adumu orbox oborene. Nirumogi nage atijinge nisha. Nigra naga iria mari. Dota ajole gani tikita mokuni ninja nago rugreti ya nage sa tomonentipa. Nadia kana ajige azorparuru ligubu naga anyakidogo teni weji. Amu mampu. Yola ajo ero shita taga sa nage mba kumoko lingu. Ragesa imba na golio ling. Mba na, yani, raore pining ningira iye ngasi ajo kanyona gira entelea. Tendira kinyo, iti yaba yolong, olunga la rudua te social media, ana nage tengoro yoro mutandao, gira as nage confession, ana gira airaisha genisho. Nejo, kia rabani nye olele nyebwana wakapendana, ragepe nyora, negra akurara kia ranage mausiano. Ragepe ugeara mausiano, neto ni terishabadi ageye sapuko leng amwere jokiru nageye larindi ageye uungwa nukuni nejo nabawa rishata nalurua tum eselengeta anagra alimu kuna ba nejo niluru ninyo nage nipu numba aruyo anyo netu mimba nejo raka batu mimba na ushoki wala duole alai raka baton paltu gunduwa na ajo etani jeyamba Naltuna ushugi wala duwele ala inajo kama ramu nijete yanko kaa kiasi. Nejo kiole kai? Ndosiye peki nguwana ayolugwe ni kiasi. Nipu ngolongi ni gilta agen kira yiru kiajo kiole kama radei kaadei kaadei kiasi. Nejo ki ninye? Nejo ki selengi? Nejo ki olea kaadei dolda yi? Kama adiri nduwara ino kaa? Nejo ki ninye merae peki raragen kira yi? Hamuera nane na naigu. Kaa inaadi kiasi. Nidipe. Yoni yo jamai manager. Madina anu tayari. Awari nye situation anu nari sahi. Nimbaya. Kanyamali nyana anu kwanza sahi.

0: Alari. Kabisa lega naga warati kita mokuni ni njolo gredia nage ana aneosh saato monobo enteba. Nikiti nage round ya mwisho, round ya mwisho kabisa. Na mayila naga joho kangailo ole graya jogi nage enteba na mayana. Mdola ajo mwagurigia derisha ta by the way. Masaa mbaya. Lega nage tikita mokuni. Nati ya kana ajigara ilongana kwa upiru nage abu watu mkuruto kiti na iro shite ni. Na ina nage vya gra jogi kama nage nguranati ni adisirasta. 577#. Oraga visit *577#. Nitumoge nage arijinge nisha tiniweja. Ende mnaka anurata ngalisuni ipu ni by the way. Homa nage wajarisha reno tine. Munguranyo ngutishilingi ni tine. Piru moge nage arijinga enisha. Andolta naga ajo yolito yoga arishata. Mailo kanga yolole gira yuwa kina age ntipa sidai. Mdolta naga ajo mekuregi arishata kabisa. Masaya na songa kusonga. Mayan, hello.
1: Hello, Mayan.
0: Mayan FM.
1: Baya jemi.
0: Kisidai kabisa.
1: Kenja ndaka.
0: Kisidai tunashukuru Mungu. Kanga iki ngirangama.
1: Ngirangama sebi.
0: Karibu.
1: Kisiyo. Kende wanti nirenya mali.
0: Tiyaki na adoldu ngana kukuni enteba na mayana.
1: Adeyi minula yeri ganti. Onga mahera ime wokin. Onga agama wadikiru. Alonga loja gamau.
0: Asho leng.
1: Uyi di mayan.
0: Ashe. Najo kina kola ini ngoni mela maria mkishu unye naga dari shara. Nini.
2: Ewangan Olu Show. Mayan FM.
3: Osiriwa Mayan.

0: Saningo dimero ati lo sinkolio lo granaka itabaki yol dakikani tomon wari longor pe yabaki sana bo enteipa kigira tiarishara nana gre kilikwan ajoki kakwaro igira itomon apek atwera matare rekuna san enteipa ako leni ningoni ita yola jo ibelekenye rapen kobo meraba na neku mera yenduki naji arashol dungani oji olchore ashwenchorwet amo oro la duo shore lino I'm telling you teni yuna ajini yolo ilchorera linono karashu enkabila olchorera liara shuma kesi ye duo toliki vile nake enigira ati sawa omeraba na neku iara mpango omba sabukin ni unias todua reaction enye todua reaction ujoki ya geduo he ndugu yangu ajishindi ya mpisa ikara e million tana karana ti aji todi kiduo ti aginija vii dolta na ishu nkolo ngikumok ijuwa kini nga jo kirijinga kakiri aji kitarasa kakiri atu aji pingasi ya jo kama armu kurani kingwa itiru ya jo ya rampisa hi ni marafiki. Anyway, karibu anake tiatu ankau lele kakwa doi igira na itomon tera matare. Mayan, halo.
1: Halo, Mayan.
0: Ninyana.
1: Simu.
0: Yeu.
1: Ipone.
0: Ipapi. Kiside imetia nyamali. Kanyo na nyengkiarai.
1: Maranyana rumai.
0: Tanga sanaduan digira. Iranga sai yende gire ngera ya muni nye agent tena karara balarbara gwe metara matishoni nje. Ba yene fem halo. Yeu. E papi. Ye
1: nanu ba na fazi ba di mo.
0: Karibu oling.
1: Amoe gagra nya babagiyol balbali ne sabu deri deli sai ko mona ulo
0: into mono
1: an nya ro mo yite kisejen
0: a shole ngole sabit
1: ya nayo sai ba man ne do man ma farlam lo sambur ro de ko je
0: ehe
1: ba gaje na de nya mo ko gina bege na bege wada na ro na ko na du du wa do na je ti ta dera
0: ehe
1: ano lele le mo bo le lo ba le le bo ke no sili ku mera na ma ya na ba na lo ba ta ma se ro man le bo
0: aya sho le ngole sabit
1: ke na i we de go se yo la fe bo
0: aya she e kabiso lani ngoni kigiriri ya maritene bo na dolta ru ya jongo ridai kan yo udo ape ye e baiki nake sa na benteiba na wore ru ilaku sana bo bada on korokyo lomon walani ngoni na ikipu aku tenebo nake ekeji Jeremiah Solonka tenebo siruki James Ndondo Rene Atenkiresheni egira nake awa imakinyi yuk mba na ipista enkisuma na ate county olke juado neku mela mari wala nini ngoni ore bado onko rogi olomon kishugunye nake kiera ile lomon ate nkiresheni mpaka desa mpili neku kingasa rumi nko rogi olomon akashugunye terishara nemelakua
2: Maya FM ipnabo ompo intina abishana ewangan

0: Tiro aqui na Bom Pointino, na bicha da Magin FM. Eto na que é greto gojo, ilo vinyanga jama, pengoro na que se para nye, te loxo na ale Kenya. Eto mura na bo, male munida ka onjureka juado, njureka wana kaya bukankori yong, Joseph Lengu, kwa gafele ka onjureka juado, denkeshe na kuleka le senere. Eto dupore, ilo vinyamuru yo kisima, te lo ondoleka unja samporo, yamporo jide angare na imunakala isotu waka. Ne yewe nkaji o isilabu nara nage teparishu warashu yandalipo lusho nage le Somali landa inisho nage separe nye tomka ulele kaunti ya Narogo. Madi ya mwari nabona boga ishu unoro kiyo lomone maa yene feme tengu tonoro nkaruru wa isiliga jo inoro nage nkoro na maa yena kaji nono Steven wale Saringe.
1: Steven Saringe.
0: Karibu. Irabayoki durara rotokana kwa resiana ruwe ya kutini o shomuta na angule aibung ulo ligrigila mandamano relo shona le Kenya uli nageto mka ulile na angasapo kena nobe nipangudu nagesiana ola likuoko na ilagilini angulo katokola ili rotokana kwa ibungwe katokola angule egrina nage adamo shu egrina kadamo irbanot na apa orlaki rashotokana na apa orlaki tulo ligrigila mandamano o ibungwe kira laba ashtolo lilo angkalisinyo lo tikita mma ongwen tulo apa nage leile egrina nage rebanot rashilo apinyongo pe Kenya agilino le serikali na tiyari kuri wala isuli ya mwote Kenya kwanza rangkara ke sheria na aporo pia ni na ipi rata naka bajite serikali uwe naka ronka ulileka undireka juwado na shomu kisita bayar utonga naka baibi na bukuni doko ya kutini aikili kwenye chile tangara kina shomu nake aira nyamu nake na mwere ni soto rodoka leke rengela kira naka gilu ni serikali tilo dikiri gila mandamano tengole tinangna oreke juwado
1: Steven Saringe.
0: Tini nangakan nangakan kwa nyeke olon tulo de kaundu reka juwado nage jolo mwani njere eto nage egra olga funa yuta shiki kaundu reka juwado Joseph Lengu eto kujilo wabini yanka jamaha abiyotu mengkira shoto nesi bengkiri ya mari rengkara yanda isiro lo shoto ya maha engkiro kujani nane balye ila riko ni egra riko ya masho wala sana ni kituwa ita shiki ni ngoro isepero na malimuni tina kaundu reka juwado tuturu nage lona malimuni leko pete matin ole kwekai eti sibono olga funa yuja jokesha nipangolo barbo wakini yanka jamaha amur na bo ajukite nengor lo show tembe saboka abege sibil abege esibil isebaranga jama pibori na enkeronya
2: ajore nkigwana usiasa na diole linguna siasa ndo kinajite ma nation enkaji ema na siasa kiti idalara janoro do rengo riom pa rumir malimuni ajeria gelo rigaligi bonu inosie inor momai pele ndo yesiragi ala ajere dole lingua marejo dama lakini ngiroro ayu angajani kendrasho wala kepe hapa wisi ya yankajang kipo runganaka ukulia abu abu wa umunyankai enisu musumu dayana history ya biblia ni kununo ajara irunganaka le mbuku era iloaran era ila seremak ama rakasi ya valdeke lirumu rugo pemi kipo nuake nikilejate ajore kanisa neno hindi kijogi niye niko hesede ni choa yankai kiswahili arahi niki bonwa ajore kanisa ne mboran ne subaro ne aranyata ore kanisa ne nkirishare na tumutunye kanisa yangata ngosinda iyo aina omoni likeko nyokie ama meraru dumu nyalo emiki ngori ngoro iya ngori ngoro
0: ora gafanai Joseph Olilengu ibama na tinagata kurubungei wira shiki nkangolo itokura Samuel Sengba Parashina angro ora gafanai Joseph Olilengu tialo ilomono agra itama na njere ito nage shuri na kaundureka juwado yorobie ni ora lili serikali o itingo ashu itingito indariki na rato mwini unide laba lele atoto na asake mba serikali juke shomunga na kairo njina kaundureka juwado dengaranado amirikiro bie ni ya maindileo nishuri lo gafanai ya matua ya naudo wanyan robie ni naisha nipungu naisha ni bonga unti ni rene muna jo kesha mga naba isho ngule ka unti robine nye ni ronye naka nga joro masa ya muna ka unti reka joa do
3: ayo mwana yon wole midia naa kaila na bigiri ele jogi mekero ke meke ya wole faraja asisho naa naki nyala raka na nyala ya naka jaro nyali kakurjoko ni amera amri sema jiro masa yolo mwole uni ta jenero ripo na alwa bunge na kaila rumana kaila mana de midia ibur ka unti ya kajaro proposal nebe garua system pesi miraji ne national government nige nukinyo kamari yole mkuro biyani yolo mwole uwe enkayanga lang ibalu nye sebata 9% oro vya nekisho yoli lengu 9% iyo yoli lengu tolari musema nari hiyo lari barabai ay madara urana kero yoli lengu ay madame yoli muna irini leje yonio barabara yoni siptali ake inoro inoro na kare yonio lopina kira solia county yake yo national government erori kiyo national government amirikyo yoli lengu vya ni yolo county yolo mpua onguli ya county nipo wakin nisho yoli wakin asilimia tisini na nane hali kwa beri shiro romana ara rena yenemi anakudu wana yitile mekero lengu asisho olmenango lelo na nataka kusema hivi tumepata ujanja wa serikali leo isimese jiene wenye ingwa ele mikincho yoke lewa jiene kiyo ushara sere nincho ya na maisho ya nano nea sayoto ina lase
0: Urobongei Samuel Sakimba Parashina Erumura na bo ni mwale munite ka unjulika juwa doto Sukurine siya kontari nchere kipu na kai buka nkori yungu na kafunari na ka unjulika juwa do Joseph Ling Renge shololika na kele senete Urikili kunyele Uroro nyari lo mwale muni Grashe pa kino sirigwa lola sirani kito Weta shakile lo mwale muni Grangro sepada nye Uromari muni muna lorufu na ile kupete Iriko na ke asho Gana ka ngoro Olari kunile nyamati ne ole kwa ika Ite mudi wa lo dadi ya lo unjulika unjulika juwa do Ile mwale muni na akulo ngwelo tule kupere kwa ya magatile gili kwa hii egra hibilo gafona hii tengala kina shamona hapa angor matino le kwa hii gai merao la sarana ikita weta shakilo kioma lolo malimuni uri na Richard Kaina na obo lolo malimuni uri na gesipel tilo rutake le kupete
4: kile jaba wale ndo kinekijo kinya she na declaration kias wano shoro gani legi nyo na abo kipe ni ngaji nyo amume nye naruto gana ngiri ngiasi nye naruto gana wale ndo kinerasa maasa yole lengu ee munche yu akil malimuni na olori gale Senate Kincho 2027. Aya. 1, 2, 3. Senate Direct. Yoro Rejo Nija. Na alange ni kuno. Na ara reanga njite poki ngayoti ene. A Rejo. Wore ndo nerasa yok olele ngu. A kekishu kukinyena shei 2027. Tutarudisha mkono. Nedi akaba yok. Teneme kwa ikai. Na Martin. Ego manusi yoka ajo. Temono lele ngu. Na ngai. No lele ngu. Kire jasho lengwa na governor na gai kila gajo emekro ni mro mayura na kinkosi 1, 2, 3, 4 lengu sende direct kite baras declaration
0: ore nake tina tomo jina nyari chad kaina oro mali muna ke do ashira lo mali muna gana kai magamba na ibara na enge soma tina nake olo dari ya ka tanga nake matin ole wei kai ore nake tina shira ni bangwa ni bangona bungei ara sho enyaga na siasa enchankar enyaga na enchankar siasa ile burna tomo e mula ke shaklo le gale bunge Mose sawele kusero tine bona ko bunge na muri bunge jojo risole sanguya
5: ewa ba elongo rais ongoje lege manya tine kijo kimpito na adogi how high agili kwa na joki ama amidi ago rais how high kaina pagya na risei lo le na mo era ne era nanga yoki na ngai ki nono ke nanga ama ala sakudo de sheta kole jongo sheko Neshe rolam lengo ngombake uwasu Neshe dedukote kisamis Aye kona yogi Uyia neshe randa rasanyere Yoyia kaya kengo nari
6: Na mayina inike ya unasia inike Mithila araba Nituwa ikiliwa Na unama yisi ya njangati Eka yenga ya ikiliwa Emi mguana rege wabari Nini yelishomo yi Na wale nasia ye moris Wale nasia ye moris Na kashuku Wale nana kaina ye nobele ya nana Nasia ya na Ani nobele ye guwe ni limudu ya imake leka nungani Ewa nungani ulua imake ya nungani Dewe Nungani ya mena nani Amosh ule lekwe ewe inel Eme nini nini nini nini nini nini nini nini nini nini nini nini nini nini
0: Inkiroro nane na o siasa nita kaunti na wale kajua dote na mbuna kwa lo dali ya kakirana kile lo Ariko kwa unaka ariko neshipa kile

0: olosho
1: e wangan olosho
2: me oloshiro tia tuanka ulele erishara neke utaro kiro olosho bo
3: kabisa lani ningo ni kigira nake airi ya marite nebo osinko liojo idipedro salaba lo grei rabai hiyolda ikani isiet lo ngorpe yabaiki sauni enke warie basi nero nake akiera bishop atene atenkite sheni giraro ya imakinye yo basi dan enkirengena nake anaipesta vegiru mojara yulo irpastani ajokanyoro yeyeu ninche bishop nikirabai tena aji namba tomon uware
4: yore tomon uguni na participation in ministry stepping up to the work of the church yano wani di maipangu tiangara gesi naridu waya ganisa meara ganisa ni medesia ye naridu waya nye nchatare kajorpasai wabisorpasai semina naridu waya kiyu urpasai yolongoni ipangu na ninyono kwa nwale aduwaya ipangu jene ningi nai nene ngiri angai na nambesa inei ayu angare ayu rikek ayu ngomono namba tomono ongwan yego arbasai eserian you know na unity peace and unity they are enjola da kanisa mugeri lona da ro kanisa la laira nguruk irono negire na gorni gorni gorne arangule na mera ninje irilo na goru ngeta kanisa na marbase bana ma kanisa era ndasa na rara de ro kanisa ashwara le rungani bara kanisa
3: kweli
4: nejo mage bartangina la ro kanisa kanisa ne mene nyela ro ngani kanisa arbase ta hito kanisa nego kiyo rupasa ni longa na kwa sababishe siriani mawa larabal namba romo noimete mbulu norino maga on your personal growth mero rupasa lime ni adolo longa ni ogiri tengena jiru bulwa na hape rono edo ana andoi wote ndole ngeri negra angenu monglas inisi enge grade 6 grade 8, 9 nilo sekundari ndole nrengena ita gidi magiro ndogiting na SSI na ga ishipe amrendo iwe amara pasa na ndo iwo na mero pasa le menyo rendo lu kwa shirika kanisa ndo mana kwita ngene grabulu iro shutu gre koma na ku koma youtube lu genya tubulu amo ke yor pasa le no na do lu bulwa iti Nairobi iti America iti Atwangishu iti ntayo ni iti eniti or pasa yo shalo lu gol o sabo kwa kiti or katisa la izinani olor brado ler ronke jol do basic lol dugutu mero basile men lemesh barandol wal lenyi ogre ramata kan seru.

0: dogu na dogu war basina dogu tobolu dogu anyi bolu tonya rede mi ganga na bi bolu bi ko ma namba to mo noile dogu na ji general correction yani de ner basima kosa e kay ma bibili ajo enta sa yage ma kosa nye may bagi ajo gi yoro rat sim passe sidi mi ganyara na dogu do ngole or basali gina jare mi rangu anja ganisa taga jado town ne na na dol bayano rajo e ki borna isere ni gi yoro lo basali ya ganisa me yu nungu na gunu nijoro basa ya na sama kosa ama ngo wabi sinato fauti neme kuna ofisi nine mosi ya asai kebo ya asai yake ajo baba yetu kiro doa ajo mesidi mwelana mbaba kito mwonoye tankanyit ne egeri ndulopa asai ya raka amara nije jo biblia rejanda asai yake makwaza nye ya egeri asai yake baba ya lawa yoko maela utu riku mwajino ama ya ike ono degele mbuku wakata ate ni lai wale mkopi iye iye ni mwe mkopi ni mwengari nono kwa ldeget mera mea ndoki nane lai bido warapa asai ya bungur gosu dogo show magete dogo yuwar basa yol ngono yola rasayaki ay ngora gi onko ito yengi jabe omere jo kumba inyala rungo lenda enda bali gake kage ni la jogo pasa mi gure gi nyor kuna gro ri nono e gelo dogo ya ne lol donyo ne jo rakata ri pasa kata ya ari mi genka ma ni genda nyamale na rogi ne namba to mon optiona ambali gino wembiris kei sinjara basa ni nabali gini bagi nikintamyo kinyala kisuro kinta sendo gini misha sulagi ronto monok mwejo lungani kaamini ya pele basa ina na aluru ngoro na aluru ajugita pala rupa yali no na aja abedare na aja aito nkwa sayuru yolo monto roko ni mbayi wambayi bi kia bali gini amulungana sinje vila gende kipali kita sininye pi bunga nisa tafali gisiye ninche mbiris njo de mbiris na dia roye ya baige senior bastai amore shimbiris anga ya shunari ya rorpasa ni kagra baige washirika na valigre pasa ni washirika na ki senior pasa yo rungani wa baligi na ya kutapa ligite nigi nigi ayo la jogi nyala kadola dona nyala pasa ni oro glutu por losien kintongo sa gimorua kirejaye bong kintejire ligi anga ina ni ngasia taba ligi kirori yo lomo leme sidan era la ngoro polosi tabaligi ke sinyi na bidi sambaligi mero passe le mina baligi ne mero ga mi la ga ju passa ra baliga tigra yendu li arasi se mero do benya jita baligi namge yolo ore number to mono set loving one another demonstrating Christ love yadi tena nyo ranja wa shirika ne nyo ranga ngite ne nyo marira ne ore ngamba ko gina ti wa shirika lor passa bi ni ga je nyo rite nang na ga shabar passa kale mero lo ngono ineri ganga na rila rabali na ngwali ngwala kila sa kera ina rila ganisa na rila yang ege jaga pasa wudo ya mera doge ay merba yoni sita ne me nyor pasa ndo ni jina kake rende ni ngor pasa ye jidanda sat wisho ero ira ara ge sigwalta sat ya nyanga ngwale ngara bo ni ngalani ara la school fees aya kana ne dress aya ge leso aya ngara ngara ya na ga shi bar bastai ne jento mono ni jare jonyo bayan raga ni ngi kara ga ni nganda sare ki ara rare seriani ara da marade da sabu ga nyara rare na ngai na ga shi bar bastai na ina yu bar bastai na ne ni te kila ngang na ri mushirika lenye ta hiro murwa kira no ro bastani la rabali ke na ro rawo jalenye ne jara rare ki dori diang tare da giti dia bayino rel nganak jabal ko ngal ne kay ay baye menor lolor basena ore na baye sharing your testimonies na gen karjer pastani yandi nila ali mushagen shu ba ni nda sangai na ge kita golor basai shagen shu nchagen no doyi kenigro mona war basai nchagen na mugita gol chagen doyi war na bo mono bi mu aga bi wo shai waraga bi mpane jo mulo mon na shon ge to mon tiage njo ishagen ishu ishiwa na bagarai ishiwa la baba yan irisida na ngang belegenyo losho belegenye murua belegenye sugul belegenye siai belegenye ngisoma irisida na njo ishagen ishu bure na baye kaina muno gitinye ga gwalta alino biru manare ngo muno ranga na yeso na ra ndogo na ya gan kaita nagata aria na indai ora 45% or pasani ne tungaite kanisa tanagara irungaji siyai rejo mikini kure kiyo tangara kuna to kiti asilimia 45 te Kenya
1: mzima
0: ore bilo ore asilimia 60 na tiari peimua mm-hmm. yani kegira kidua hapo amegurete nias mm-hmm. ni urengo nyoko walongana mm-hmm. ora 70% mm-hmm. ashulwana ndo manapsha na reip mm-hmm. na gira ipanga retire ile rupanga nganisa nenye bi retire mm-hmm. nemege moruak mm-hmm. isia ina dimwa na ira na ora na wote nika nias kuna na euro paselino na gebi ya religioro amebagi na era mayana na mitum mere lo pasta ngai na shoro kage lo pasta ya grai mu na wote na dol kuna ne big sinini shu ne big yes gisa yare nikiret nikidumbu
1: kesi papi
0: kai na monoki kara na ndo ne atodo anga inchere ndo ndo gere mbela ngai ibn are osara lo tomo noguni ijira ngai erishari ne na ngava ne na bindo ya dumunye Samson 2:13 it's time to favor. It's time to arise again. Angara bindo ya dumunye bindo ya ramatisho Neja gaisa ya ndomonile. Sarata ila dogoya. Mm-hmm. Ewe wangani no. Nejo neri yengiri yangai shumate ngishu ino. Nejo tudu mwenye na atawanga. Mm-hmm. Tudu mwenye atawanga. Arise and shine. Your light has come. Mm-hmm. And the glory of God is upon your life. Mm-hmm. Keri yengiri yangai shumate ngishu ino. Mm-hmm. Kadoa alta renkarne yeso. Mm-hmm. Mijalishye mo ya nongo liginoto. Mm-hmm. Tanga mayo lagunoto. Mm-hmm. Tanga mayo ngishu inei. Mm-hmm. Merea nankarana geluno. Mm-hmm. Piinchu. Piidu mesiai. Mm-hmm. Piyemisho. Piyikiyami. Mm-hmm. Te karne yeso, pi shu yangangino, pi mpangu de sibirali, pi pukute jala, te karne yeso, pi tumo mom, pi tume sirien, rakada bayando, ripaza kata, tanga maida karne yeso, tanga maya la unoto, tanga maya rikishune, tudo mwenye rawanga, mewe angataino, areje uwe angaruo ngishu, ewe angarara matare, ewe angarabi rikisho, ewe angarabi rumesiai, tanga maida karne yeso, aibono go puan, te karne yeso, tanga maya ewe angarebi asara, te karne yeso. A romano gemperi se serie nyankai tenkarne yeso
1: amen basi already ngone kinga sabwa rom enkurugyo lomon abe yashugunye tereshara nemelako
2: enkurugyo lomon te mayen fm

Eji todu mwenyata wanga amwe uo ewanganino negire nkito olaitoriani awangu teye. Idolta, eji ore roshi anake tenarishata arashu ore temaisha, kawaida na eji ore rake oldungani pokin tenere ndogi niyeu, na mpaka peye iaswe na duorogi, peye intodolu kweli iyeu ena duorogi. Na kanyo inko peye intodolu aji iyeu, mpaka peye ia hatua peye roruata aingorue na duorogi. Tenake buwan, taasa endogi na, yani taasa nje gore nkiasini nonok na naitodolu ajo, iyeu kweli puwan. Aikuna kiaja. Lali ningo ni toru mwenye. Neme lasima na ajipe ye ias esia inagol. Indi marasa. Todu inagirini asira. Taasa ke ye inagirini asira. Ninyok nipiki bidi. Todu mwenye mapema. Taasi shombaka aninye ninchiliwa tena duosi ai. Peye irumoki ikuna ja. Peye irumoki arudua ajo irasa nake ninye igira anyok peye ore peye wangu niginapo sininye wangane nkai iriewe jine shiakino. Amo merade wangana mwama adama eme wanga keduo ninye ira wangaka yoke nkai kake kanye wangan yani njere peye gu ore peye uwe nkai ya majenisho niginapo sininye ye iriewe jine shiakino. Tudu mwenye tonywa, tudu mwenye tene mpolo starsisho. Todu mwenye, deme lasuma peyije ji maedim nanua raasisho, amuge asisho, eldelikai, keara ninye siya inas. Taasa doiye inagiri. Itodua ara inagiri ni asira. Inagiri biashara ino, tenirane entomono ni, na agadu mwenye genye neri pirkutisa ele nyanak, todu mwenye tiripa. Ara renimi ara la inyangak, tiripa, tiripa, amue baiki agena ore nkolona bone majene nka iure beye wangu, basi, ni maniki nilodua lungani ninyangu na duo, la duo saeli nono pogin. Teneira olairemoni, ire mishakeye mijeji manyok mara robiyani nabiki oltinkia, oltinka olchamba. Tijinga keye olchempe linu, ire mo pole pole. Amu ya baiki naore eldo irumiwa oltinka, eldo rompisa ilo irumiwa oltinka, neme gira ninyari eweji nishagino, na ore veye wangu, ore ye la toonka ikino no gituturo, neba ikiniru mavuno tele. Nego, tipika kewone rishara sidai, tipika kewone position sidai tine, tina capacity po wakina bane niti, tine weji kiti, tine weji sabuk niti, onlani ningo ni tipika kewone enishia gino, abe ye, gore be ya mayanisha nkai, niginebo sini nye ye iti nafasi, enelo o mayani. Maike no konyeka nga umun, papa nenga yeshu marate nkarne Yesu Kristo, arite dugu ya mkonye gino no katena kewariye, aumunu ya mpali gino nga yeshu marate, nena po wakina narasa, enishia ata dugu ya ye, tabalikiaki, ninga mu enkomona iteduko ya ye. Ashera ngara yola nini ngoni pokin likira ngaradwe na rishara aiteruta dekenye aiteruduo saa 12 mbake baiki sanji. Na hii ora irogi alai pangte ngite sheni tama yena tare nebo ninye impura kiye unot olta ulenye ore sinyana nwe alai pang na itare nebo nanutoriko yoki tuuta yoki tama yena kisenano. Anka yeshu maraba baya reseriani nikindu kia rumotai sere reseriani wala nini nguka kishiba nikira biot ashera nkara ki biot isha ashera nkara kine na pokin na yanka yeshu maraba kire jashi na hii na rengarne yesu aromono na isha nashi esai basi wala nini ngonika iwa kenke wari yesidai kirumotai sere tencha ankolo.

0: Mayen FM engkaji neruwadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikizabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: orupo simuru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi na irasirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM